ngafiria chaba mukati. Efyo chibe na kunze. Ulwendo lwabu milula sungusha. Ukutulafye pakubala nokulengwa kwabuko. Ukwisuri lwobu umi. Ukubo waluhuka. Mupashi waluhuka. Mupashi walulumba. Ukuluva. Ukwesho kwibukshenza nza shakale. Ukushidira nukukana yumfu waku mani nangefyo chari polimo. Ukufuwa ilikisha tulesho kwirulobumi. Nukufuwa echilangiriro mubumi waino nkulo. Ululuendo luanange chilola. Ushefintu mbone kakunzi. Efyo naba na mukati. Mukuisano kuya kwa nshita. Mukupita mufyabu. Kuntende kelone mpela yandi. Mukusani kwa na mkuililwa. Ichilola cha moyo wandi. Embu tonatanda. Na ilenge chibe kunze gefyo chaba.